0: Yo jous ka fese de talon yo atek pwen go l'espiasyon bon fukboz oye yo.
1: Sa ta ma an fe fwe ya.
0: E ou ni pou wime pou kani gou.
1: Sa ta be yo kate bon fukboz ou kate bel wime fwe ya.
0: Tou ka